0: Rebolo da Camono Roine, Tony Joseph Maura Modeno, Agai, Rebolo da Goma da Makini Kano. Ano, Dome Studio, e Ode Baibu, e ne vediamo tu mio, e li tuoi nameremo qui a Nano Nare, Gassiana, sia, che chiù, Aguona, chiù, Gona, Gua, Dio, Gua. Veda gi na mera me hi ana no adwasio atene moli rama de ne odo akuhujia gumaya Kristo eh na vera igari wanga ne mora no na gai todo no ahara eh le gadi da hara muno e di ko ke ko ya gai e ni do ne di komu de ni no ya ne kura go mora ga go ma ke nunga ngona manyogo
1: na makomere
0: ya makomere di ai na we du ya gu ka odo ka ni ni tu abia ku ga na esi ya go tire gai Omereria tu. Anyway, ino nimetabaya Kameme FM. Thank you so much. Nido wako wa mwenaithi na thegi. Nido wa domereri. Oli getu ina mutaramu ito Pastor Jane. Toikiria domereri na abaine ya 0700376166. Uli ya keo uli ya giyaku. Nitu ikono toge kiona na... Ne tukugeria muno tugeria gugicokia na ungikinya handu wigwe kiuria giaku gitina kinyirero ndu kamake tondu ciothe tutiteaga cio thirio koragwo twarikiire ihinda-ini riri Togo shoke isi hii no komo dhanyaro shoto kage shoki yake yaku. Deda wikira dho koine neguri ura hinya star 420 hash wa igira hau neguwa ura hota kukoro okegura kerea okweda no kagura na bei yaku yaku ya muli. Raka neka utokega viyo. Todo dhoka iriegi utikura wana deto teno. Dhoka iriegi udhi yaku iluo ono geda bei nyiha nyihe negu dhaithana. Nagu dhaithana tikuga no mwaka wete kerio. No iruo netuwa iguwa madha idhana makuna netuwalega inoka oo modhuli do inoke uga kinuka Noru kutokuwe nowewa igira na wakwe adelia newekuga kirioleda na kiuleda uge oke kura beashiga na hinya star 420 hash Shushu ni udomwe wakeri Hedele ya tunari ya maudu megie odhere mu Hihi ni raithi muno adogwe shiria ohoro wa maudu manene vio Ono giuli ya doma kuorotele mudu ugiru ni adhere mete mego kuwani ya mudu Uriuragulire eka magana meri makuonie mudu Uriuragulire getuka kinene mego ikuonia dotasio Na tutiriga ne oru ne wega oguo Noti kuga mudu yu na kewina kaudu kanini na tumakinyoro tunini Ati mudu osio daradherema nuara kinyukia nuara tashokia osio neodo wabere Wakere tikuga mudu osio da vati kukura kinyitiriru Ona kia vati kinyitiriru nigeza aga kinya Viashara yake gwitwo o domwe na maviashara maya manene ona macio manene no kwa mabiririo hau kwoguo gaka ni kaundu kana kuona njira ya ulito munene mono kule wa fegi ya Stand Big Bank we are not dikiriria we na kaviashara kanini yes for sure go kieda kaviashara gaku gakule no ko tumaga guo na ni wesiragia muthenyo mwe ni ugakona gituka kina machine thate ati andu acio matina huruko the no gutuma maratuma riu kiri ugienda no machine tu ni getha wiro cio kinyanire tondo we designer na kwa masini kukobora kobora gaya vye kule kwa Stand Big Bank makone galerie besha makone galerie capital maudomo the mage korwa mesawa na kwa wina kahadi wea na kahadi wea kakunika nini wea dekia dhimiti yuma kakahara na wea dekia kiongelera dhimiti kule kwa Stand Big Bank maudomashio mo the todo kukura the destination kukura it's a journey yes it's a process haya katosho kererie na shioria Pastor Jane karibu tena na toosho kererie na Kiulia giki Ona kioneta kiulia kire ihara ihu nori tuina madhaa mago gishokia Good morning
1: Good morning
0: Davutiro wera last year Januari diare wera Actually mudhanya wako wa mudhia wera inewari December 24, 2024 Nedirika naga kwari Tuesday Na netuali hiroto fesa totale toigi Christmas yonia wa diare ni mawazo Geolia jeke atea Na gegesiri ya gule ngobe Na yale ngobe chenga ngobe ya iria Nogo manu Ngobe ya kuire ni kuhohita Taikato soke dhuda Christmasi ni eoli Naniyo yari kutire modu dayari liyodo Gire kado malayadi kuku Na siyana igi gishoka shukuru januari Ele uke shoka gire mutumia Ole ya kule gimwela nederafu tirovira Gimotari ya maudu moode Na doigire de muere Dinga kwenye stress dideo nyika Toke alia mono Ona gegura ngobe ole tuwaleo kareko. Nieje kete accounts na IT. Ogo noda mwerete ya terere. Ngobe na ya kunyitirirai. Oge ya dhagawirai. Gaya hota kunyone kanira. Wena kere. Bede ni daki mwigirira wa salon. Kwa guwa kere sawa. Na wirosio. No oge vya gawega. Ngobe ya kuwa ya gevire na biasia kwa siyo. The daki ite kiugo kiega. Na kakura stoko ya ilio. Ngobe ya gekua duwa getiguo na siugo itali yudu. Kuma hau madharao makiabiriria we. Bere tu madharao kidogo kidogo. Nodhu uthaini madharao mavio. atĩ rĩu tondũ nĩ ndaga wĩra nĩ ndaga kĩene na ndũire nguĩte bamĩrĩ ĩno na mũgongo ona wĩra ũcio aranjĩtĩĩra naguo nĩ niĩ ndamũigĩire nginya he hĩndĩ mũtumia anjũririe njagĩte onake atĩ kaĩ itarĩ hakiri atĩ no ndĩirio itoĩ ciumire kũ na no gũkorwo agũrire na mbia cia kũmbwo he hĩndĩ matharao makĩrire mũno ngĩrario nĩ kĩgwa thikũ igĩrĩ ndacokire kwenda kũgwa barani ndacokire kwenda kũgwa barani ng'aragu ndora ohĩ ndona kwenda kũgwa barani ng'aragu nĩ ndĩronire wĩra na ndoĩ ngĩthiĩ interview ya kerĩ rĩ ndamwĩrire ngombera merĩ niĩ ndihotaga kuga he tondũ nĩ njũĩ no ngamũcokeria andorire akĩringa kanua agĩthiĩ ndakombeirwo nĩ mũtumia wa thoko wanatũkombithia na gũkorwo wĩ mwega no kwega my former boss nĩ ũrandindĩkĩire wĩra ũyũ ndĩnonire na nĩ wĩra mwega ndirĩ ndĩramwĩra no niĩ njugĩte tondũ ngai nĩ anyonekanĩire nguoya kĩndũ nyendie nyone fair no mwaka na nuthu rĩ ũcio wa kũhararĩ nĩ ndathoma maũndũ maingĩ na ndona matharaũ maingĩ itarĩ nda imagine pastor stanjĩrai wega atĩrĩrĩ nĩ anjĩka maya mothe no rĩu ndona wĩra rĩ hihi oke acokie wendo wendo wa ũrambu wendo fake rĩu angĩgĩkorwo wendo wake nĩ fake rĩ niĩ ngũikara maica fake nĩkĩ na nĩ njũĩ ndanyendete
1: pole sana tondu ni mando ni mageragira hau na njiraga atumia ni wega tuthome na are angi mundu agwari nikio ngai atwitire muteithia ni akunyitirira kahinda kau
0: yes
1: na ugatigo tindo kihitha besa muno kinya muthuri agiage na thoni agitio besa cia thitima na ndari ingiuga atiri tondu guo ni gwikikite ri ni uramenyire ni wahikire na muthingi wanyu possibly hiyo nakianjia gukunde ukianjia kumundetire akwendire nitudina wa mutwaraga nituheo wa muheaga mutumia akihingwo maitho ni riri ni wendete na kio kia ngai kiugaga atiriri ona mbeca ni ciriaga ata niguo kio kia ngai kiugaga ni mbeca ni ciriaga ata ubona gatonye na rimwe nikio njuga ona ko ni ugandetino na mbia boci hithe menya hau hau kana mũndũ nĩ wendete rĩu nĩ wamenya ũyũ nĩ mũrata wa mbia ciaku nĩ mũrata wa wĩra waku nĩ mũrata wa success yaku ti mũrata waku rĩu haha nĩ ũikare thĩ ũkĩre atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ndahikirie rĩ o mũthingi-inĩ rĩ harĩ na kamistake niĩ ndekire ndiambire kũmenya kaĩ mũrata wakwa nĩ niĩ endete kana nĩ indo ciakwa endete kwa andũ mendaga ngari ũratwara hĩndĩ ĩyo ũkamĩendie twanathoma haha ciũria ũkaigua mũtumia ũcio andarĩ na cuguri ciaku kwa ingiuga atĩrĩrĩ guo gũikara thĩ wĩ ũria atĩrĩ ngwĩka atĩa kĩhiko gĩkĩ tondũ ngĩthiĩ ũgĩteaga ihiko atĩ tondũ rĩu ndakwendete rĩu nĩ onire ndakwendete ũrĩa ingĩka mbona gatonye niĩ ndĩ hakwa ona ndingĩamba kũmũre nyonete wĩra no ũthiĩ mĩeri ĩtandatũ nyambe thũkũme o ũguo ngĩkorwo tũjukumu tũrĩa ngũhota ngai mangathũkũma ngĩka tũjukumu ambe ahote kũgĩa na kamũthithũ kamũthithũ kega ka mbeca ahote arute twĩra twake in fact ĩyo niĩ tũtingĩkanagia nake na conversation atĩ ndonire wĩra tondũ rĩu wĩra ũyũ nĩ ũkũmũtua fake ngoka na tũirio twa hwainĩ na atiga ũtira akĩnjũria ndutire kũmbia na rĩu harĩ hagakinya we mwenyewe ahehenjeke ngoro rĩ nĩguo tũkaria
0: hekĩria mũthuri ũyũ oria kĩa bata akĩria atarĩria wega atũire akuĩte bamĩrĩ yake ona mũtumia ũyũ nĩwe wamũigĩire biacara ya salon nĩwe wamũigĩire biacara ya salon na makĩaria nĩ ndabutwo wĩra kengũre ng'ombe ngĩethaga wĩra ng'ombe yakua nginya mũtumia ũyũ nĩ arakinya handũ akamũria wĩka ũtarĩ hakiri atĩ ũroka ũkarĩa irio yangĩkorwo nengerirwo mbeca ici nĩ ũndũ wa kũmbwo nĩ kiugo arera mũthuri wake mũthuri ũyũ kĩũria atwĩra matharaũ marĩa onetio nginya handũ akinyĩra kiuga irio ici ndigũcirĩa
1: kabandario
0: nĩ kĩgwa handũ akinyĩre kũringĩka no ekĩũria aratũria tondũ nĩ amenya nĩ ndona angĩmenya nĩ ndona kawĩra egũcokia wendo fake no kĩũria kĩrĩa kĩnene aroria nĩ rĩrĩ niĩ ndĩraikara maica fake nĩkĩ menyete mũndũ ũyũ nĩ fake
1: we ndarĩ fake
0: No, nego rega tereri. Ito dwaleri. You know, you can fake utuwa tereri. Now, hena kehiko haha. Nego najera guhia rolia. Arolia tereri. Why should I fake hena kehiko when I ask? Geketi kehiko, it is a transaction.
1: Bwana gato nye, muzuri ya genda tomuri ya tereri.
0: Yes.
1: Mutige.
0: Niona onadia tomotike deda deda tomotarerere
1: deda
0: uria kwagireere tondu wa riri reke njurie I muthuri uyu agigoka thabari mudo hikanagia niki
1: ni companion ni ugata
0: ugie companion
1: companionship na
0: for
1: mugata
0: for better for worse
1: niguo
0: maisha ni makumothe
1: bana gatonye typically uguo ni ma
0: sitiguo
1: no ndugu nyinge ciathirige tene kihikoini
0: exactly
1: ndugu nyinge ciathirige tene kihikoini ona hiko nyinge
0: yes
1: ndugu yaku irete ne matuganagia to ni mahikanie na ngi matuganagia ni ndo wa ciana
0: sure sure
1: na nikio tu hatu keria kumachoka ni geria na ngai gatire bana gatonye ni abe amenye na bemwe uri ahikirie no ngai ni amuhe kahinda na juga ngai ni muiga wa maria mahithe ni ahithuria ngoro ya mutumio uyu ni ndi hakwa ri ndinge muingata ni nyina wa ciana ciakwa no ndururu ndangionaga agire aga agionaga ciacaruni yake bwana gatonye he maundu ruo nani ngithie negete no njike maundu ma family kinya onake okire na kamwira atiriri wanjirie hiyo na bio heto cia kubwo ni mathara ni ru ni kwanjia gucinjia menye na bia
0: yes.
1: Na mathara u macio nake ndakamuingate no amwire atiri condition eto duhida ni gaya guka menye oni onire wira amwire we ni decidire atiriri bia ciake ciko develop mucie I develop ogure ngombe ingi eke maundu iria mwakaga nacio ri ni atige kumwaka kinya hau kinyagia na machokio eri marimire kiko kia odogo
0: sure tega tuherere tega tuherere just besha tuherere besha todo besha ne kiria kia monia kiundu kida fundamento ne atiriri da hikanirie hikie murata hikie mutirithia thavari no ya muturire ri mundu tuguthie nake thavari mundu ndiramenya e mwenaine wakwa
1: Hopefully.
0: Ati ona siana isi sike kakuraga ya sita idhie siyehere idhie maisha ini maasiyole. Nafari yako ya motole na diradhi ya denyika. Na nekeo baibo yuka katerere. Tiwega modo ikale ya nyika. Noli uli. Uyo niya nyonia. Ti murata. Ti companion.
1: Good.
0: So ugo dhia tia. Ugo dhia nabene na guikara. Wehene tie. Netu ona netu heria bia ona netu genia toga but
1: yes.
0: This is not your friend
1: bwana gatonya majiri maria rata somehow nekyo ndaiga either mugata wake kana mugata wa bia ciake
0: tu
1: hamwe na kiria oeri magire gwika ri ni kurimira ndugu yao kihikoine ni kurimira
0: muthuri amwigire ginya salon
1: kuiga salon bwana gatonya ri
0: I mean I come empower to that extent na nona ginya futo wira tamaka athuri amwe mathia magakira uyo amwitire akimwira ndirete ire muri ethiguku o neguo kuhana
1: he's a caring man
0: amisoka akimwira atiriri tufesa ni daheo tutu na ndireciria jige kagombe we are arafanga maundu na murata
1: ngaiga atiriri muthuri ni muthuri mwega
0: yes
1: mutumio uyu ri dikomwe ta jakara no ni mutumia muru eke tuge mutumio tage na ngoro tondu ni ona mugiko ne heaga ni iba irio ona ne iba tuga ona he mundu ne ha mugiko irio ona mundu toi uko no mutumia ngoro yake ri ni ndito na ni njuru ne rumena ngeuria maundu meri na bemwe kwa gukoro he na bitterness mutumio akuete thavari ineyo todo atumia magira kuwa bitterness bwana gatonye na ni ndiga support mutumio ni mugu pio ona ndari ha gu support no ndiga gegia gwaka gakiuga atiriri ona mutumia bitterness ya mundu irio koguo uyu ri ni mutumia ngiuga ni mwi ni mutumia mugu no todo no amuhikirie ri baya biwea no amuhikirie na mukigea ciana ni hinde wona kyoria gyakwa ni giki ukumute ni undu wa experience iyo I kana kuga atiriri reke njake mucie wakwa ni nyambe ndi yake muthuri ni abe yende muthuri ni yake muthuri ni agiana ga saving
0: sure
1: kogekana yena riwa riruri ndakana hute Na ikio daigona meri etada to daka igi odo. Mbese ni abese vire. Niguwa menyagi ate kugekage yuare uwe e sawa. Number two.
2: Yeah, that's important.
1: Yone very important.
2: Yes, yes.
1: Number two. Muturio yukwe kwa hii ni aribu. Utonido na muthuri wa gift. Tonio kuna ni hete mutu miya sa runi. Aka muedo na kagobeka ukareo gift ya family. Runi ya beede. Nede siyana siyake, todo siyana ne innocent.
2: Sure.
1: Dogi gata motu miya siyana si safe, na siyana ne innocent, ni odo ametu goka na orea motu miya ragia. Haharuni wa motu miya na kia gikara miira.
2: Sure, sure. Tareka joli, mwenyaka wene wirafu teto. Eko ne kurwara arwale tere.
1: Agiona vena bakia
2: hiyo. Akale muo negozi yewira li todoru kiri alo nagade kuona hinya wakuruta wira ne waga li. Haha ni hali arafa tara kororo ne modu li. Idhito tiona agiono de na toyo.
1: Was.
2: Na todo tutio erosio ka anoo ne molimo toyo li. Afatale modu. One of the things ya companion.
1: Rekio reda kuga po nagato.
2: Afatale modu wa komorora li.
1: Lako nyita.
2: Ninyo, denona atiriri. Rekio nyonaga.
1: Au ni hodi.
2: Omwaka onadhi na modu li ya rong kihiko ini. Nogu wala igira motodo ini.
1: Okay. Therefore. Mwana gato nye ariogo reto. Therefore. Therefore na kumwega hati ya buwana gatonye.
2: Amenye dene na murata na udaga atuika murata.
1: Hau hakirima. Hau hati kudogo sejia.
2: So ego dira bede ona.
1: Ureda hati ureda kumwega mute.
2: Asa dira da kumwega
1: mute. Ureda buwana gatonye. Kore ya kuwa unuhuri. Na jugi ya tereri buwana gatonye. Ando managira maudu marito. Ona atumia managira atavari dito. Maka kora dhuri na onemo banige. Noga kora magetu itu wa ereri. Nake ori agwe kagari heke do utuga atiri kuhereli ya privilege.
2: Okay.
1: Mutumio ne hereli yo privilege ne mudhuri yoyo. Na privilege yemo ne maudu maria na mugu yaka na anamwekira. Ne mo hereli ye.
2: Yes.
1: Niguo abe onake athome na ihetiere yake. No, dakae kumute. Niguo nake mutumia hingo ke maithoro turiko guthira ni thina.
2: Sure, sure, sure.
1: Ne agito ho.
2: Timwega ona
1: hanu. Ne mutumia moru.
3: Nijita uo Samson Igige, nyumeto ito ulele Kenyatta Road, hau bridge. Wera adu tagira kore ya maramu, na uniku kitagu waka meme, todo nidra igiri dhe dhoko ini, na dira bidi tamaita matatu. Dira igiru siriki 49 shillings, dira igiri lariko. Ni mudhikiri na waka meme, ule igi muira, soko murua, niyama, todo ni already dina liko.
4: Upgrade rikore ya kuna gas cooker, na dhokoro ya munini muna utari waigweka. Igira the new other ko oreu. Nihodo, hihinya star 292 hash. Wisha gurira kiri okweda, ushoki wikira pini yaku. Soko murwa, kila kitu kwa bei yako.
5: Kila kitu kwa bei yako. Kila kitu kwa bei yako.
6: Royco beef cubes igiri plus 1 chili cube plus bosho equals 2 flavor to the max. Royco chicken cubes igiri plus mushere gikobe kimwe equals 2 flavor to the max. Naragi mudhaka wa yelu. Tueka Royco flavor mathematician umudhi. Guthuka hauduka ine ere ego kuhere irie ogore Royco beef, Royco chicken na chili cubes. Tuhe recipe yaku kogerera WhatsApp, SMS kana social media na idhwe togo tugenda Royco Royco Hampa. Ririkana Royco emweno 5 bob peke yake. Orina Royco ajani flavor to the max.
7: Mwishamani yoru ni yodhile, mutuwetagi ya bia na utile kedo tura nagi insejia.
8: Mutuwea ili tato zaidye neke.
7: Tuli anogu.
8: Mwembeshe konu ili ila anivya. Kula matumbe istara aki onana ke.
7: Gorosia konu wako enja ila aija na ligode siya ili ilio.
9: Nani kieto mwereta ile, motaramu.
10: Nani kieto ukete kumukobora. Idhueta nice choice mkobozi fin.
11: Iriyoshi ito idhondeketo na teknoloji ya iguru.
12: Nekualete na ile na standardi ya iguru.
13: Ni wakure uniogashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na iliyoshi ya mahiuta Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na Igenyigi. Iretigaga mahiu makumari nariri, ugima mwega wa mwiri na ukwefaita mwega weta muremi.
14: Na notu kweda giri ya mutu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
15: Siri ni
16: Nice!
17: Neza izatu, nadai kamerogo inanemwe. Madha ukemenyithio ne Stanbic Bank.
15: family business erefata na twarithia irarehe faida tu oro muthenya matua maingi megie wigithia na kwadaduka ni macenjagia na kunenela legacy ya family Stanbic Bank niwe muru na uria urafatara niguo gutherema kuhota gufanga maundu megie succession kumenyerera family legacy urugamiriri mwega ukuria na kwadadura biashara kugia capital kunyitanira na gutherema Sharela hoge wa Stanbic Bank rurero gukuhira irie kana usharela website www.stanbicbank.co.ke/family-owned-business Stanbic Bank, where family means business.

0: Alright, bitabu ni yako mimi kayo kama githa mga jika tiko daika inya ni get one ku John wa hienyo.
1: Yes, nani geto chef gathemba the tea master.
0: Na tuko na Stacey wa digital. Na mudhenya wa umudhe na mudhenya wa Thursday tu ina mga ni mito John wa yako di etago fai nego etago. Nuna tuna hale wa jidia wa John Cole.
2: John Cole, detiro de university.

0: finya ibatso igere amoe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: Tunaomba serikali kama tungekuwa na ile zimamoto katika giriri hiyo nyumba ingechomeka ishe. Tunaomba ikuje haraka iwezekanavyo.
2: Serikali ni yako lilio getewira ni gukorwo igikurukia gharama ya muturire within the first 100 days na ginyagia umothe ni miakena na serikali ndirira hingi uguo
3: maguta ni magire goro urekira 200 wakorwo merita riu ngikira 200 methi gukira lita
4: maundu maria matwirire meta thirikari timo marahingia maria marahingia ri ti maria tweranire
5: ya tuhenetie muno na tuhenetie pio maheni riu tutagihota gukireria ringi
6: uma wei.

0: Erereku no shaba.
1: Ni ceceni yaku ya kĩmerera kameme kayũ ka mũingĩ ngĩkwamũkĩra metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa tha kenda. Njĩtagwo Mwaura wa Wanjikũ. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ kuma kũrĩa mwena wa Mũrang'a na riboti ya George Kimani. Nĩ atĩ arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Mũrang'a nĩ morĩtie arũgamĩrĩri a ithĩi na thothaitĩ cia kahũa kũgĩa na ũigĩrĩrĩki, makiuga ũrũgamĩrĩri mũru nĩ imwe cia itũmi iria icũngagĩrĩria gũkobofa na kwa ũrĩmi wa kahũa ta ũrĩa ũkoretwo arĩ kuo kana ũkoretwo kuo kwa ihinda rĩa mĩaka mũingĩ. Ona gũtuĩka ũrĩmi ũyũ rĩu nĩ wambĩrĩirie gũkorwo ũkĩarahũka ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ George Kimani.
2: Gũkũ kaunti-inĩ ya Mũrang'a ũrĩmi wa kahũa ũkoretwo gũkwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ, ta ũrĩa arĩmi arĩa mendagia kahũa kao gĩthĩ-inĩ gĩa kĩa Wandũ makĩria kĩ wondi-inĩ ya Gĩtugĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya maratarĩria.
3: Niĩ ndĩ mũikari wa gũkũ kĩa Wandũ ma na gĩthĩ gĩkĩ nĩ gĩikarĩte tu mĩaka mĩingĩ, tondũ kuma 70s no twakoretwo tũkĩgeria kũhanda kahũa. Ona rĩngĩ gũkĩgĩa andũ matwamũkaga hĩndĩ ĩyo twahandaga kahũa, tondũ kwarĩ andũ metagwo kandũ. No tweyũmĩrĩirie na tũkĩhanda kahũa kau.
2: Na ũyũ nĩ mũrĩmi ũngĩ.
4: Ha marĩtwa nĩ Bernard Mwangi wa Macharia. Noguo waigua werwo nĩ mũtumia ũcio rĩ, ũguo nĩguo kũrĩ biũ, tondũ kahũa gaka gakĩhandwo rĩ, ndarĩ coffee advisory staff na nĩ niĩ ndambĩrĩirie natharĩ gũkũ.
2: Mwaka ũrĩkũ?
4: Kwarĩ 50 something hĩndĩ ya Bruce Mackenzie, hĩndĩ ya mũthũngũ wa mũbeberũ.
2: Niĩ matarĩria atĩ ũrĩmi ũyũ warĩ na umithio mĩaka-inĩ ya 1980s gũka ũguo nginya mĩaka-inĩ ya 2000, na thutha ũcio ũrĩmi ũyũ ũgĩcoka ũgĩkũbũba na
5: warĩ na umithio mũnene mũno. Warehwo maita mana na ciana ona nĩguo ciathomire nginya rĩu. Onakorwo ndwarĩ kuo hĩndĩ ĩyo rĩ, nĩguo andũ mahotire gũthoma. Nyũmba iria ciarĩ cia nyeki ciothe igĩthira, tũgĩaka cia nyũmba cia mahiga na cia mabati na gĩthiĩ igĩkĩrwo. Gĩtũmi nĩkĩ? Nĩ tũrarĩhwo mbeca njega.
6: Tondũ kahũa nĩko ababa itũ matũthomithirie nako, na makĩhota gwĩka maũndũ maingĩ. Aingĩ magĩthiĩ taũni makĩigithia na kũu, na rĩu nĩ marĩagĩra wĩra ũcio marutire.
2: Maugĩte atĩ ũndũ ũmwe wabacĩrie ũrĩmi ũyũ nĩ ũrũgamĩrĩri mũru wa atongoria thĩinĩ wa ithĩi hamwe na thothaitĩ-inĩ, na matarĩria atĩ arĩa mehokeirwo iturwa cia ũtongoria mahuririe kanya kau gwĩtongia o ene.
7: Thĩna gũkĩiraha
5: nĩ gũkĩire rĩrĩ, ithuĩ kwĩyenda atongoria, tondũ rĩrĩ, we ũrĩ mbere, ũngĩrega kũndongoria wega niĩ ndingĩthiĩ na mbere, na ũngĩndongoria wega na niĩ nĩngũtongoria ũrĩa ũrĩ thutha wakwa. Koguo no tugirwo ũtongoria nĩguo wareire thĩna. No ti atĩ andũ kunĩka maunĩkire magũrũ kana makiunĩka mo.

0: maratongoria mena capacity, na atongoria mena values njega, na atongoria mena energy ya kũruta wĩra, na atongoria mendete andũ. Tũngĩthikĩrĩria inegene, tũtingĩona atongoria acio.
1: Mũmbunge ũyũ augĩte ihinda rĩa kaunti ya Kirinyaga kũruta mũnini wa mũtongoria bũrũri-inĩ rĩkinyĩte, na nĩwe mwagĩrĩru mũno kwĩhokerwo gĩturwa kĩu.
0: Gĩtĩ kĩrĩa ingĩmwĩra ndigwĩtia no gĩtĩ kĩa mũnene wa bũrũri. Gũtirĩ gĩtĩ itangĩtia. Tondũ rĩrĩ nĩ ndũnjikĩria atakĩrĩ nakĩo. Akorwo nĩ gĩthomo, enakĩo. Rĩrĩ ndĩrarĩkia masters ya kerĩ, experience ngĩrĩ na ya wĩra, nĩ ndutĩte wĩra.
1: Nayo ndeto nĩ ĩgiĩ kũgayania gĩcigo kĩa Mount Kenya, GKE augĩte kaunti ya Kirinyaga nĩyo ĩgatagatĩ ga kĩrĩma na ũguo ndĩrĩ mwena ĩrĩ mĩena-inĩ ĩno yerĩ.
0: Atĩ kwĩna Mount Kenya East, kwĩna Mount Kenya West. No ithuĩ Kirinyaga, ithuĩ nĩ ithuĩ ngoro ya kĩrĩma. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ gatagatĩ-inĩ. Ithuĩ nĩ ithuĩ a kũnyitithania kĩrĩma. Rĩrĩa matoĩ megũthiĩ East kana West. Rĩrĩa matoĩ megũtwara gĩtĩ kĩa Deputy President East kana megũtwara West. Akorwo matiũĩ, nĩ maranegenania. Matikĩrehe gũkũ gwitũ Kirinyaga na mũndũ wothe nĩ ekũiganĩra.
1: Ngĩribotera Kameme Kayũ ka mũingĩ Kirinyaga, rĩtwa rĩakwa nĩ Richard Mugo.
2: Ruhonge rwa Thama nĩ rũrugũrĩtie mũtaratara wa ũheani wa birth certificate kũhĩtũkĩra nenda. Mũbango ũrĩa wambĩrĩirie mũciĩ-inĩ wa Nairobi ũkĩrongoreria gũkorwo ũkĩhũthĩka icigo-inĩ ciothe cia bũrũri na kũnyihĩria Kenya mũrigo wa kũha thabarĩ, ta ũrĩa Kelvin Kimaru aratarĩria.
3: Mũbango wa thirikari wa gũtigĩrĩra rĩu birth certificate ĩrĩheanagwo kũgerera nenda nĩ ũkũhũthĩria Kenya mũrigo wa gũciĩgwatĩra kuona aingĩ manekora na ihinda iritũ, ta ũrĩa Samuel Lukano abitha wa rũhonge rwa Thama aratarĩria.
4: Na mara ya kwanza katika taifa hili certificate sasa inakuwa issued through digital format. Tunashukuru serikali kwa kuwezesha sisi kuweza kuissue certificate through digital format. Unaweza kuapply certificate kwa nyumba na uweze kuprint kwa cyber, uweke kwa mfuko na ufanye nayo mambo yako. Na hii imeanzia Nairobi, tunaenda polepole, hivi karibuni taifa lote litakuwa likiissue digital certificate. Utasumbuka kuja kupanga line, utafanya mahali huko.
3: Munini wa kamishna Kajiado Rugogo Yusuf Mohamed akiuria mwingĩ gwĩthema njĩra cia ngungo cia kwĩgwatĩra certificate ciamu nginyagia namba ya maburoka ĩkoretwo yongererekete na njĩra nene.
5: Hawa brokers wanakuwa very slippery. Pale kwetu kila tuking'ariza macho hatuwapati, lakini bado tunasikia kuna brokers. Hawa brokers wako wapi? So yamkinika kwamba hawa brokers wako huku kwa village, huku huku kwetu shags, huku ndani ndio brokers wako. Na hawa brokers hata si watu wa nje, foreigners, hapana, ni watu wenyeji, wanaongea lugha yetu na ni wenzetu. Hata sisi ndio tunawajua, alafu sisi ndio tunawapromote wao.
3: Ni mũbango ũtũgĩrĩtio nera mamũkĩrĩte birth certificate ciao, makiuga nĩ ũndũ ũgũkorwo na ũteithio mũnene kũrĩ mũingĩ.
6: Furahia leo tuya kupata birth certificate juu tumeteseka sana. Tunaenda kwa visi, tunaambiwa birth certificate zetu ziko Kajiado na hatuna uwezo ya kufika Kajiado. Tunaitiswa pesa mingi, lakini tumefurahia saizi juu tumeletewa karibu.
7: Nitwataithika rĩu ũrĩa wothe tũtũrĩte tũthĩnĩkĩte ni birth certificate. Mara ni ũcemanie na broker, ni akũrĩire mbia na ndarakũrehera, mũkamenana. No kũgerera njĩra ĩno mahũthĩra mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩ twateithĩka, tũtigũthĩnĩka rĩngĩ.
3: Handũ-inĩ ha Kameme Kayũ ka mũingĩ kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, niĩ njĩtagwo Kelvin Kimaru.
2: Na University ya Mount Kenya horo rĩngĩ nĩ yũkĩtie ũhotani macindano-inĩ ma 98 ma nyĩmbo marĩa maratabanĩirio kaunti-inĩ ya Bugoma. Kwaya ya MKU ĩratongoririe ikĩro-inĩ itiganĩte, iria nĩ hamwe na nyĩmbo cia Zilizopendwa, nyĩmbo cia kĩgoco, cia mũthũngũtho, cia gwĩtungĩra gatagatĩ-inĩ ka aingĩ. Roho ningĩ marahota rwĩmbo rwa gwĩtungĩra rwa Equity Group na marebeta ma Communication Authority na AMREF, o ũndũ ũmwe na rũthiomi rwa Faranja. Mũrũgamĩrĩri wa arutwo university-inĩ ĩno nĩwe Dr. Emmanuel Award nĩ atũgĩrĩtie ũhotani ũcio, akiuga arutwo acio nĩ maronanirie ũhotani wa gĩkĩro kĩa igũrũ. No arũgamĩrĩri a macindano macio Tracy Mulindi na Brilliant Ocheng maugĩte kĩo kĩa arutwo nĩkĩo kĩracũngĩrĩirie makorwo magĩkinyanĩria ũhotani ũyũ. Na ũcio nĩ mũthia wa mohoro ma thaa kenda. Mohoro mangĩ nĩ wona ciĩhanda thaa ikũmi. Njĩtagwo Mwaura wa Wanjiku.
8: Ũma wĩigĩrĩrĩku no cama nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111